0: temenan kok iyo.
1: Kon nggih, Mas.
0: Mbak Yu. Sesuk mang mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Allah pun mriki tiba.
1: Kon nggih, Mas nggih. Nggih.